ka mwen vraiment maman. Na kali sa koza ka mina nga ya motema. Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke ka musinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Kolobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo maman. Motachaka motema, obaniko finga nga indumba. Kindumbe zali maladite, kindumbe zali pidisyonte. Mamu, yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambula na kabambi ya sakame, na kati ya saki wana, kabambi ya liputa. Rosa tan le kom dog de voyage, li papa ya se, e bele ya makasu. Mamu, oyebi, e pa inonga na zaka viva. Komi pa inonyo sotu. Ata mubano akuto zako sawana mubali. Okolo bakia zamo.

Oh maman, Kindumbo zako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na kisasa. Monsus otindi na Braza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman eswingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa Yorgo. Po aziki selangai film wana. Mamu, kumangai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamu isakanga. Na mono goza ndoki. Ozai kinsekwa. Ozali mwonyororo. Mamu, ndini nakolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mabala. Exemple, ezalite. Awa balo vapo ngana za ndumba. Na ako tambwa na mwase libala. Yangona ako peso makanisi mabete.

0: de la 104.3
1: Radio Topaz,
2: la vraie radio.
3: Ya to fana ya ka bi amu lo Radio Topaz intire.
4: Ah manyo mi wa dede mi ni bo se ro gbo bo.
5: Ka za na pon ku ele o.
6: O.
5: Eh ni keke we ayin to se da ni kaya we a.
6: Eh.
5: We da sam me ton me on aton gbo ku le we yo.
6: Aton wa ete. Kore je o me awe ara wa do to goroko.
5: Mi do gbe ndo na.
6: Ete.
5: Na kia kia.
6: Ya mere 60.
5: Ogbe o npa me.
6: Ah, ma do gbigbe o di amo. Ni ama o se ni mo fi wi na we.
5: O ta bo mo le gbe me.
6: Ah, no pe ture.
5: Eyan na ni.
6: Ah, no pe ture ai.
7: Kodo ten tokpa ton 104.3 FM si gbesi mi ti ran ton tro mi to le benevision benevision. Mi don do mi, mi kudo san, mi kudo kondo po mi ti te po mi u le po. Wen mi ton do po je mi lonu po mi kan yi won lo ji na fe mi do to mo lo ji don no vi gi mi da davito o eto agbo vu lo le se. Ni me si gbese mi te sena pon vi e dravo kando le ji na di kwa jo gwen le. E an ni no san ma don do mi. Won lo yin do mo o asan ko iro pe nu kundo tito ina kwa gba ito me ka vi ina basi tito egbon be ni mele ina ito me ka vi ina basi tito pladona o won tito nele frase wo gbe mi na do do boya ye mi ganje la direction générale de l'agence pour la gestion de la logistique des officiels ero emi to diro ro kan mi o meyin me bo je yi o won titon yi se ton e yoro makane o kwe ton doro mu e to dido khia mi do mu etina mi ole o eni apo ime yenu o apo tin de me yenu be nu zinza meton ledo nu e frasi were of valise yero mu o mi o meyi me na do hun to aga gaun so bene igbaji do yi o makane ero apotine ha do polo pepepe mele pona zan ba son ko iko do etedi we na sana mi ole si sa eton lo o etin to akwede mi na su to wenu mi to tito to me itone basinele ero o apotin valise ne ero aton we na irana mi ole do ko ti mo yin fe 8 pouces devo yin fe 4 pouces devo yin 18 pouces o when we mi ko mo azon ko ni o iko basiti to lopo yo le po e yo di ro mo lo me ni pe pe mara yin me na yi na je yi o won ti ton yi se ton ne bona goma he apoti ne bona yin devo wa lo nu bo na di ke bo na bi o aga hume gba ene zombo me koni me ko deyin kavi yo le ko zialo bona yi o to me ene eyin hwan titon yi se tonen iromo o azon ko yoro a glo ne ni mi ko basi tito e jere ina gwalo na mi bo mi na mo joroje nu mo ko toton Benevison, Benevion, Asonque, Potin, Enyi, Asonque, Bonon, da, Woko, Bledi, Potin to Togoi, Bajito, Lometon, Bremito, Nyonsi, Mamignon, O, Aodi, Aobo, Yenano, Isa, Nunemito, Ahidaho, Yin, Lomessia, Hidahome. Quade, Yenadu, Emma, Daihon, Ewe, Bau, Batarando, Quepo, Kandeko, 60,000. Ewe gba oni ni meloso gbidego ena so mo ko ga moto sun pali o ni do mo lo e de go na mede bo ye juro na yi fi mo nkoton o ye na basi tito podo ye ule po o won ti ton ne to me ye ne ye na basi po ye ule podo o dagbeji bo ye ton me na mede ye na wa sona we na o penukundo o we na penukundo tome iye ton kwede iran sudo itome. Ni mere jono an kande byo. Iran yiro kantite enyi 97. 01 yo jenu konwe. 01-427-60-75-07. 01-427-60-75-07. Yonu kede diwe ite bo. Iran isa nou na men to lome sa bledi. Wakuhu na men to lome. Ema yin. Iran drugmo. Aliyoplite kavi iran drugmo toko megwa. Men yolo men sin. Nou jijira. Iran basiete iran no yi bledi ne. Bo nan yi hon kwe deji. Bo nan henje ahilome. Lome sin akidahome. Bo nan sa. Bo nan do kwe gli. Ema yin dedye. O quantité de na yiro 0-97-60-75-07 ene juay mi na mi tanglo nkan podo mi no vi gimeda poto don

0: wa plora amo de awa nu mo igbeji
1: eh
0: kwefo ye pe epo si nu amo cha eh ni gbede go rando na chi horo ah abaido ganji
1: eyo ni mo se lo apa fe wo
0: eh da de aro mi se apa ni aze apa ni aro mi lo cheche aro mi lo cheche ni aze lo cheche
1: ah come de mi no plo de mi se me
0: Nuye de yin te bo dola we.
1: Eh mi do moma.
0: Ah.
1: Wele madam tanko wa mi di dodo. Ke nuye yibi te fi.
0: Nuye yin te bo.
1: Nuye yibi te fi bo.
0: Nuye yin te.
1: Onko kaka me vio le do avon dawe lo ka lo do ho.
0: Ete.
1: Da ete. Da ete. Nuye yi ekwe di bo do. Mano mi jwe to mo e do.
0: Ja.
1: Me do ho do le su ma ten.
0: Yo. Mi do ho nungbo.
1: Aha.
0: To we mi yo. We were not near the Mandeme. Nyema sa du agonte kon ni je du agonte kon ma so du asi
1: mile ma se me le kon
0: doto mi nyema du agonte no kon ma so du asi no kon
1: ehe
0: je ka ogbon fle re po ba ni je nanu yen din be nyema ma ga wa
1: da gbe jina da wa so ko da gbe jina
0: ehe
1: Na biro nu ye ido mi de le si
0: e. Eyo mo mi le nu ye na ye mo yo po we mo.
1: Ah do mi le ba yo de pe pe.
0: Eyo te mo do ra mo.
1: Me mo logodo.
0: Ni yo do na isi vidi.
1: Eh. Me mo logodo te o yo ro ko ton pa ma. Na biro do mi le ni ho kulu pa wa.
0: Se
1: mi le ho kulu pa wa.
0: Se. Se fo se ba.
1: Eh.
0: Kendo logo.
1: Eyo. Oh. Ebe yonu devo didin o to je gbetona nu gbigbe do ro ati e de ho ben gura njo ati yonu yen sunu gbigbe nu njo ati yonu
0: e ma yon ba idi o rezon mi
1: bo yen do ho gbigbe eni le je na do ko yonu yin wa mi a
0: aha
1: yonu le ti e tere eni le do ai we zoro e no mo sunu nyanya e meri a mo yonu ba do ho jo ho ne a ho do liam e no vivi a yonu lo gbana yo fi asia fo do wa Me as the whole blabado, whole blue judo, or massy condomego, Nola Macassero, Asielo, De Juanelo, Fidega, no, Emma Kennedy. Asielo, Juan Lebeja Berima, Edamelo, Juan Lebeja Berima, Ben Mamahuda, or Bono.
0: Eh,
1: Yon Soto, a man of four or Rema.
0: Ah,
1: in my insumo, eh, Jimeno, in his own clip, Rema. You might be a drainer, put it in your name.
0: Eh.
1: Ayo ma bizina do ni jati yon ati yonu
0: ah nyesu nyobe nyodo at nyodo amano yogware
1: ah sunu suan sunu we e mate nye kele
0: sunu
1: we we so no sunu glegbe nu
0: ya chawe
1: sunu yonu kwese
0: do
1: pe gogbejo we na tene wo sunu to sunu do fit ni o e hena do ati kaka ichro ko wa amon yonu me gado aso nga do kore nyonde do aso wa we amon e bi ofile bo ya do a I was in Sunu Badio, so Hena Biak with a blow on Drasiato, and Drasiawe. I mean, I'm on your Macajak with the door, on Drasua winning. Donko, or Gweboy do, the Sun Drachene, son yema ganja no ti gbe wa he ase de gbe e wa de no jira se do e ron na ki ko ase do ro a e o ma conflit na mlo a bo gan a do filo gan de na ho a do a madame yiro mi ndo ai ton bo me lo na si me do gbe ni me lo a do mo de wo so amodo ni a ti mi le so mo jan si mi do ni a da mi le so mo jan si mi do le many of you may be a grammar, men or a son of Guru, men or a young girl,
0: not that lady. Emmanuel, I don't know if you are going to the other. I don't know more. Emile soon, Grammy, Jan, one demi, one limito. Oh, Toki, I mean, my Toki, and then no did of file. I wab the was in her good, did Emile be so monopoly.
1: Dada,
0: ema ye mi ama ma modure ne wo am yo po wo am
1: eme sun die we do sun lo do no be di ale no dia eh eh when do me le ti bo nu ya do de go no na free je je me je wa eh me le ti di an le nya do e go nya nya de ale do go na go free do we me le to ti se ho ye so ye he so se we am o fresh na ko le fe ni a lo nya do di nya lo go do we wo fi e to go to that be si champion ti wo
0: Masi amo.
1: Eh, do fio mi do go do lebi. Bi ele so fiti va.
0: Eh, yo bo dora gwe.
1: Ene ma onga wedi.
0: Mi ayi be ro pobo klita la wa. Ko abo be je do karu.
2: Ku ale o, se mo ko.
0: Mi ma ole.
2: Oh, na ku do de lo.
0: Oh.
2: Oh, mami re, so ti o to me no se.
0: Mhm.
2: Oh, sangwa me mi kon le yo du se pe mo bo wa bo ka so do ko lo bi se ka me no da anja ti anja yo le fo ti gbe mo ra he me so je gbe bi se ta pa ta so mo bo me lo wa so je ni ko ko ko mo to di do e ma na da e da yi ne e ma na de bi mi le do ni le e ha so do na me le fo san le ena so do ni amo no lo nle ni na ni e ni ko ni so lo ena pe pe mo ni ena ni do ni do fun e po na ile po no je no go be e do ho sa le ju ni ko be no aje to ho mo re ta du no ta du no o de go ma ke ni go wo ma do wo e do ni le ba ju bo e do mi ni ju me bi do e se mo si gan ba ju wa e wo na gan nu e do ni be wo de do me ya
0: You ni jo nyando etoni bo bo nkororo orore bi pe orore po e wa plita do fren do ni chide china viele ga o vio deme ene to tu ni jo nyando etoni nungbo bo na ni sian bo do ni sian bo do o tun fio me mo o ena via o pede na meme sun le ka via o ni Only my son may, but you will be born upon the land, John, man. Can I have any? I my John, the whole my low sink ball. Ni neck and two, ni two cane. Ure, already, ni two cane, I swore. Only my two cane, and I fear I would make bow. Lo, go the Latin, where my door. You don't do the Latin, where my wa. Chiche, ne, or a sink, but non de po je po ni asupa si po wa to aran to avo so egobo e vlafo wo e be o trensin trenosin afin to e bana kan che gbe ne mo odo e wanle amado e wabo amado e ruaze amado ndevu aro e hunale ma so gbe mi na veju